mamudu kaye hakken dama hano kirse beega do yoro fon yoro fomande ni yoro fonde ni hamedo kur kati may amudu kaya amadu diko isa kaya samba diko en jati mamudu kaya samba diko babi nyaado garde to babo do garde to hasi do garde to osi ga hamara kanu ma jenni jindu ma beegana gomni bangi mamudu kaya may ndama yo kankam ni ka ko ngal barka e ma dibo buye ci may yo ga hamande ni buye ci ki e ci ki farma ci ki da no ci ki banakar kay ko nga hay mar kaya onore allah kaya tatore allah kaya der koy nyaawu yamal may yo kankam dini ka ko ngam dal barka kuma huna bore di bayna tene kayno burur kaya way kankam ni ka ko dal barka tene tarawore way ko ngam ko dal barka sadne yo hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore